le ga le sia le di tswang kala Ismail kala le wala matsatsi ha masa Aisha Abraham abakoba mosali a tsama ya le sia la haye ha re ho le fela metsi a fela ke mo mosali mogolo a ile nga mo lahla fase ha titina la piana ha wa fase ka se fahlego gore a se ka bona le sia ha le swa ke mo go neng wa tswa lentswe le legolo la goa la re hagara hagara tadima kanka ye ya ba mosadi wa tadima a bona sedi ba se maphodi se monate mo a ineng a ile a titima ga ba a bina se fela se reng ka tlhatlhathela feleleng ke senga modimo ke sena tshepo ke tsietse ke dintho tse kao fela.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Hey, homo na te ha. Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.